Ali mache get a star gilit, lakini sa hiyo mtu wana akili. Akili inawekangwa kando kidogo. Kinda hata vana akili. Kika mauna ale nchini yonga uchu chita chamiet kabisa. Ako ndi mwachi nina. Ikeri chita nangwa ketke chita. Kekwa ngekele kaketke ne kabisa. Kupochi kaketke. Kutkule ne gombe. Nena mwa. Ite ne kasa tene mwa kubwata chita. Kako beti waka wabwatu. Ile gingete nene. Tembea pole pole, ngoti mache yae, iye nye ngalia. Anebo chine tuku ngalechu, tuku liku koromi. Alafu kita genge ni yoche kiguya. Peita mwani kumagele kwa lanyi ni metap Kenya nege. It's global, kine global, mauna oto ni mwani metap Kenya nege. Tabu kuwa mungu kinde siyasa, ako ik siyasa kitake tuku. Tabu kabisa, achata kipura kipuat kando ike gile mwani. Age gero leta kingemi. Amun kongete metap Kenya kwa samisito sinye. Kenyi siye ketache buwane, kongot kubeta oda ene met. Kebeta kabisa. Kenyi siye kebuwane kukurome. Amun.

0: Tagalanyan gagawin ito sa ito sa itlo ano ito na bawa bete kasi ito na ito na lagoy baga bimi ito ang maganda na sumano ako na ito man malim kasi itong bitut na bawa ay ang kang gilin jine ito na bawa bayi siya ito ang kitik chabawa matato ang bitut abrani ule ang kipipirwi kitirchin Jee bata yudag naira bi kugata gugu bune uinwe keje jen piga bimi ito jee gati mego ba ang bayi siya nge ule agot koran Agote agora en county na bota ita tabeta ko agote inga sartane ka jutin se ne ko ju ju sergali rabi se ke chapo ni ta itne ba ni ta tagenge en diesel en singi sekta man ko mai je gole ta ko mi bara ge pe itna ta ko suke age I ya ta mangare ta na ta ne ba matatum En casa rata con mi para grip setup caliente en como están bogi durai y hagan gotiam alagen piga pimete coger oretem o le ganam alagen go bisegi y llegati chapa polisi llegatime llegati nyangurigi chapa raya agoyato ranata agen como está nebo tikarode co gagatagim comi ngonya kaitet nebo karichege chimuti gibruta en nika goten casarta ne hay baishete kariche kibo musagnate te chapa boltang nebo uba en yuzag nairobi Angista ya na toga ko mwa kibagenge ite ne bo Kenya National Bureau of Statistics kolem kibagenge ite na to ne inege ne wendi ko gunu karor ne te ne bo kaitit ne bo bi genge manin ole ga mwa kibagenge na to gole agoten kasarta ne inemu ne inemu logo yuege chetinye chetinye ga biga pimete ko te seta ego ndai engumate agoribei agoribei enge atkantukule olega ma bisege enge bagenge na ta gole bendim ko braiti ki watu shikwage enge chenge etne ba gaite etne ba piga be mani kitab kale nyin jata gole gabe meting no ginda chigaite jeng sait lo kitu shak lo ge jo enge ta goite sait te sabe ne ba be te te stai ye chita je fam mu tu ge tab kale nyin
1: John Kogalugo Yugabimit in Nogindo in Touch FM. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling.

tareto amatisake kosere ni ngutu kulo imi korono ingen soko ni amatisake angu takinye status 74 ash la patako iduke number 2 duke ni raisi kabisa na kako nini kwa ya mke akla nchita imi edeke shoko yung chokong itke nyuru lugu iwe kape me timi utok pa studio ak timon meli yep kwa batanyo ke testa inkore ni gara rano lalu ya jini ngiti yungo ni para inda ko ni ngungi nyur chike rapi neke aya inye nime muji nyo soko ni arakupo atomani lakini kwa titindai kamo geti itindai silindip temang mutra benike janga besa agerita negigure ngo negigure linda nyu kapaishe silingata usishanyo na amuari wagi rabenike kapaishe linda nyu kapaishe siling tamanaktisap linda siling tamanaktisap aga kikaji bonus neba silingata siling mianane yani 17 shillings kwa wala kwa ek mianane aya agi mionye negesis kitiongon mangen saitene ata misuju so ameche go ni kasene nyo inya age tugul o shambulian chi bonus ju miten ku ni cham bonus mite o kabe sa ameche ga wek sekitu ngani ko ka ko nyor chike chi tugul rabe ni nyoge bendi duge ta ke status 74 ash number gapi number 2 status 74 ash number 2 gura na ze kel sare mo wek so ge patalugo ga be miten ko ndo sa ta me tu age aso ko bitina ile ine na kata sa be tu tabra ning lugo ga be me ya tukuli tastaing soko ni yalishe magie terane free soko ni unaingia filo unajisikia status 74 ash number 2

0: Ago chinda no tegre ga go iteje dege shiki chota gem. E tip tem ki tjeje ga gi tu gem. Asu go tjeje sai te no tege tamane. Ande bago skan ngu tabi tu tabrani. Taje femino. Taje fem.
1: Emuna na de.
0: Bye bye mi signo. Kalu
1: gura na de ni re ne wa biru ne no lugo ti bu ino na de.
0: Amune ti bu ino ne gile de no.
1: Baba ji bu ima be ka bele ta gele mi ki tebe ba za ha ki da ya fare ki ju.
0: Gi chaman emi. Kesi jis? Kongo mi signe onam ji ota ke chita abje boy ni taje femelo.
2: Ata ka malo.
0: Yes sir.
2: Ya mona o gaya.
0: Bye bye mi signe o.
2: Ki gura na naro ndo nu za jangwa ne ndura ya ngul naro za ude.
0: O gi limited triangle kabisa ni ko singe second junya kabisa ko le bi ka triangle lo.
2: Aginde
0: wanje
2: no
0: bye bye denge majabu jobadura ngul narok zaute kon koy
2: mi sino gabisa taje famelo
0: gachira banu yes yemune
2: aja mune na de yemune baya
0: sidai gabisa ngoji jono nu ando gi kwanda gi mago mi menge to
2: anne ai de gi mame
0: anno gi te menye nano
2: anne me de no ni ge rozi na madu gi tara gani we ile ni rozali gi tara gani ne ni uno kri
0: o e ki you are people
2: I'm going to go to the house. Ile bai bai tirga gane piano mabe.
0: Uwa ngo imesi lo mana. Ile mai go na my people. Gile jis na na go matiri guyu.
2: Ni ko agi ko adeza.
0: O e gi kwa jaji?
2: Ni kwa jaji ko ana.
0: Ehe.
2: Ma go mai ge le ma mai ngale jo.
0: Ana ginye.
2: Wo mure sa da denye.
0: A gi au yo agi au yele ale jini ki kya mi te ano are go gi gi mi le ma le jango ko nam kwa kanisa.
2: I'm going to go to the house.
0: Taje femelo aya ko lo iti ta ni on taje femelo
3: mabe
0: yes yamune
3: ya be me te nyang kare ka chalo le ado
0: amune nyang kare so edward
3: ore man ta kan la la asista ka bile
0: ani
3: yo ko na ma de ta min da ne ore ma ra le me ma ga le gala
0: ka le yi
3: eh
0: ne git bi gu gya ne
3: eh ne git
0: I ga ji si mo ido
4: hello
0: Bamur, ayo we katilene ko me jo muaji ne ngolion na logine. Yes, senge.
3: Meje.
0: I mene jubaro pwego.
3: Wa ga ke le giwa yo, bara ga ta ko muate ji giwa ke.
0: Ah, raisi ko ta ko muate ji giwa ke zo ma bat ki.
3: Ha ja ba bat ki muate ji yen na ide ku ki giwa ke ko te ya to muate ji. Kete jo bekne.
0: Ani
3: eh
0: oye ge to are tai no ta gra ni le to go bua te je ki pagen
3: ara mo go ke mai ara ha ge
0: ni oye aoga ne aoga ne git ba muru we ga ta jil ne
3: ha
0: ge na ge ni muru re
3: ta
0: ga la ge ni yer na go ba ji ta tu ji ba ge ye
3: Oh, direct, eh?
0: Oi, tu. Eh, Ano aginye arab langat
4: kere nazi
0: kege negit yano
4: Mamma,
0: Ego tumo genyuru kaku Kaso Gole kaku the stranger Ago kila kale Barera Dage shike tamana kangwane Echote ke chika gitu jasiko tijisai no teke tamana

tifin jifon age. Kelenjin en digitit number 6. Kelenjin buzi notog nebon a 20,000. Amune sigi kune kichukuna kichukostene ne. Imbaji sigi kwa itoi ni kune 20,000 Konga hapu kwa itu jitu kunyumbani. Aginye lebik tama jikoro agir kwa kutil jike tikitit kutuma bijon. Inke lega nam jika tul kuchut kichuk moja moja tun. Ora jana kuni jenda agenge enu aginda ama jenda ega stino tani mitin yone kutuma asoma kichuk SMS mitin ireo. Imagine ni kuni kichuk ostane ni geitu limba nyumbani. Imagine ni tinda idati boba. Itindai 25 shillings, itindai 28 shillings, Kelenji ngichuk en inguni. Nitong nebo stam 274 age. Imagine digitit number 6. En digitit number 6 kituko stoinda ni. Kelenji 20,000. Patrick Mutai Nikolene Yombuane Big Slow Ogo Nanji Juke Patrick Mutai 20,000 in Gunigitogosanene Patrick Mutai 20,000 a tie not Nikole Yombuane Slow Biggie Ogo Nanji Juke Kungo Nathan Mr. Batty congratulations 0718 529 Mwisho. Aginye not a meeting on imagine get till ticket it again. A me maju take it look at again. All engine in inguni kugagino me. Nitong the was time. 274 age. Ticket it number 6. Tikiti number 6 to go stone ne agetukule. Iwendi of 20,000 nebombuzi. Kole Gladys Ejebet. Ikose bigi ne jega go boy ne ngi to go stone ne. Gladys Ejebet kutindo agine 20,000. Imagine nyona ngubi kenyoe ngenyi nguni. So far ngengalale. Ago lenti ni majino teni kune gima jibiko jesire 20. Gima jibiko onda jesire 20. Ago muge iduka ene kune. Toma ina gitugile arasa ya ene soto uni nanu. Nitong nebo stam. 274 age. Tikitit number 6. Reply number 6. Yo teni kule ina nebo stam 274 age. Ya ni jile ki tiki si mi nata nungi nata nipo star 274 age. Agi reply ngi tuka Augusta nini tikitit number 6 nata nipo gileji 20,000. Imagine nyo chike 20,000 nini guna. Aoka wama mi tenge mwagubi itika bisa. Lakini ki itinda ki tuka that tipo. Itinda ki tuka 25 shillings. Itinda ki tuka Augusta nini tuka nyona 28 shillings. Itinda ki that tipo ba. Erongo titinda idati bo gosto ni nato ni miti nyon mena negegirijisa. Ongo alengi tinye toni mbitu ni brane gitu gosto ni nato ni nyoge toje tukule bagenge. Yes. Alini tanda bo star 274 ash etiketit number. Etiketit gitu gosto ni etiketit number 6. Yana sumani gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gosto ni gitu gos